0: buno ki birai pelele ne loni evina oda da chenyange emi keke na re noria tao okiche dagbari oda yogange emi nome na re noria tao e oja mi na re fioge ebere ri go shaye o kama na emi masemi ne dagbari isan binoculars radio med na fawa sabunware kama ho somba di bama region
1: ni ba e kana mono abia kwa zone for radio station in Ghana or e isan binoculars. Ebe anyị nyenu ọtụtụ okwu ndị nke na-ekwusi n'anụ n'ihi na asị nke onye na-eme ebe onye na-aga ya dosa ntị naanị ka ọ mara ọkpa na-aga ya n'azụ maka ọsọ bido ka ọ mara ebe ọ na-esi agba anọmọkụ n'ebe ọ na-agbaga. Udo dịrị nụ ndị Igbo. Onye na-ekwu okwu a oge ugbu a bụ nwanne m nwoke nke afia bụ Anyamili Good News Ugochukwu. Ndewonu. N'elu okwu ndị nke anyị nwere n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Tuesday. Nke isi bụ ndị bi na obodo anụ nke a na-akpọ Urumi ekwugo okwu sị, ọ bụrụ na ị nwere nwanne nwoke maọbụ nwanne